quo. Imagine. Anyu wewe ko lo nje ni pa me se mu a. Ayada gabada da da baha. Oh.

0: so wa bai na mensu me da ho tim ene se ye kwa test na malaria mo ani biwo mu a ye num agbeve fever eni nan sampo no bi ati apoyo
1: edro na chire ni tumi wo malaria so pa enam nemum apemfo abato mo manu fane kwada wo ni fiedum ye nun ka ho wo fa na se nan san wo ho to wo a ko hu doctor etufo fre agbeve herbal center 02081307900 and 02465952 56 Fedro ni se bebi a mo friend to me fa. Se wonya tsusaso obo ni bia Fedro yi ho a, bo healthcare provider man ye. Ana FDA e wo med safety app no so. Hwehwe mo gem hu ni se, wonya malaria mo awani bi, ansa na wan modru yi.
0: FDA ajeje de nkrato ye atum.

mpanimfoa hwehwehwe eda da adwuma kese ano ba bi te se kaso no kwase o tsaka no kura ho e wo se ka no kura srekire no oh customs commissioner na waba no me se momma no brand new car na nse ma hu okota kwade okolubo okoha ofa ha wo wura ha sa adwuma na so no ye no ha wo fa adwuma ne chade sa no nya adwuma ni ye na e se de bibisa Canada debut, and I can't debut in a jersey. But I got him in him.